Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Hi, good morning! Welcome po sa programa ng Asintado sa Radyo. Gusto ninyong mahiling ang lalawgon kan suspect? Ini pong suspect na nanggadan ki nanggadan po ki Lizelle Permale, ini pong 28 years old na ano yan, grade school teacher sa Ateneo Dinaga University. Ayan, pig blurred me po. Pero igwa kayo bago 30. Igwa kita kayo bago yaong ki Jameson sa kakianggi. Son, paki-blurred mo lang ang ano, tauban mo lang yan mata. Yan. Igwa na po kita ning ano yan, igwa na po kita ning ano ni identity kaniyo pong suspect na nadakop kan mga awtoridad. Ang suspect po is a certain Jason. Halatong tango na po si mga authorities para officially pangaranan ini. Pero igwana ako. Igwana po ako ning mga latest information. Taga San Cirilo, Pasakaw, may kapamilya po dyan sa Deca Home Bistansa na pigdadagusan niya, kaya nakakaluwas laog siya dyan sa subdivision. Alright. Iyo po, sir, saka sinakadulag. Okay, di pa po, pwede sinakadulag. Ta, apigahan na po po kan mga otoridad. O yan. Iyan po ang suspect ko. Di mo na po pwede ngaranan. Pero ang pangaran niya is Jason. Halaton ta po ang mga authorities. Iyan po ang primerong picture na mahihiling nindo digdi po sa suspect na guminadan. Digdi po ki guminadan ki Lizelle Permale, ini pong grade school teacher kang Ateneo Dinaga University. Yan. Third, demo na una yan, third. Dito na unang lalawgon ka tong suspect. Ini po ang suspect ko. Siya po. Nadakop inikan mga pulis sa Hot Pursuit Operation dumampo sa San Cirilo, Pasakaw. And sa report na nakuha niya mo, kang ini po inimbestigaran, ini po unofficial ha, unofficial ini. Ta, hahalaton ta po si report kan si mga otoridad. Sa unofficial report na nakuha niya mo, basado sa nagader na report kan sa kuyang mga pag-iriba sa Asintado sa Radyo, ini pong suspect sa kasikaibahan niya, ang intention lang is manghabun kuta. Habunan lang ini pong teacher. Alagad, sa kung anong kadimunyuhan ang luminaog, alleged kadimunyuhan luminaog sa iyang isip, ta inipalan, bago naglaog, nakagamit po ning droga. Nagbatak. Iniyo pong suspect. And syempre, kung nakabata ka, nakababa ka, normal yan na maayo sa sadiring pag-iisip, maisog, saka ano yan, o yun po yan. Ini ang primerong picture na mahihiling po nindo sa nadakop na suspect sa nangyari pong panggagadan ki ki Lizelle Permale, ni pong 28 years old na school teacher kang Ateneo. Si Lizelle nag-graduate po ning education, nakapasar bilang teacher diyan po sa Ateneo Dinaga University. And pig-hire po siya kang university and na-hire po siya for 8 years na bilang grade school teacher. And makamurumundo na nag-end ang sa iya pong buhay, ninuli po kang pangyayaring krimen dyan sa Deca Home Bistansa. Dahil po, makuha kung anong eksaktong oras, pero banggi. And allegedly, ini pong suspect, may sadiring tao na pigdadagusan dyan po sa Deca Home Bistansa, kararaya lang kang harong, yan ang teacher. Okay, paki-close up daw. So, magayon pa lang si teacher, ano? Oh, yan po ang teacher, si teacher Lisel Permali. Ini po ang picture ni teacher, mga tugang. Ini pong ginadan. Sa report na nakuha niya mo, tinilok sa kapigdatugan po ning ulunan si Saiya pong lalawgon, kaya dahi siya nakahangos. Yan. Makamurumundo na kami po digdi sa asintado sa radyo sa RGFM, nakikidumamay po sa pamilya sa Ateneo, saka sa pamilya kani po ni Teacher Permali sa mamundong pagkagadan. Sa kamot po kang mga suspect, nangunyan ang saro, nadakop na po kan mga autoridad. And ang saro, pinaghahana pa. Sa report na nakuha niya mo, yan, nagtuga na ini pong suspect na naka-drugs po siya kang bago maglaog, ta ang tuyo lang kuta na is maghabon. Nawara po so laptop saka si cellphone kaniyo pong teacher, nakabali po sa mga pinagsusog kan mga autoridad, and na dakop ini dumampo sa San Cirilo, Pasakaw. A certain Jason name kaniyo pong suspect. Yan. Ay, okay. Okay. Oni po. Thank you. Awaya pa po ang mga dagdag na impormasyon, mga tugang, pwede naman ko lang, ngaranan na lang eh. Anong topic pa para pa daking-daking tapa ni 3D? Ang alaton ta na sana ang official confirmation kan PDP National Police. Kundi aram po kayo nito mga tugang, ang PNP, dahil man po pig sa blatter, police blatter ninda, dahil man ninda piglalag ang pangaran kang suspect. Dahil ninda piglalagan ninda AKA o AKA. Kaya ang maisasabi ta lang po ang sa iyong first name, Jason, taga San Cirilo, Pasakaw. Iyan po ang picture niya. Oh. Ini ang primerong picture kan suspect na mahihiling po nindo digdi sa asintado sa radyo.
1: Si Joe Osabal sa asintado sa radyo.
0: Kada ako na nag-re-react, hadiyo na da ang tahob, dahil na da pagparap-tahob-tahoban. Uning maisog ining saro, si Sumayaw. Shoot to kill. Grabe ka mo, ha? Dapat kayang gadanon man. Hoy, maringis ka mong maray. Dapat kayang, sir, bitayon maning patiwarik. Matindi man ka mo, ha? Iyo, sir, si nakadulag para... okay, sige po. Okay. Mabalos. Yan, mga reaksyon kan sa tuyang mga paradangog. Halatalaton ta po ang sa tuyang mga pag-iriba. Tangunyan po daw ang pag-aaga, may press con, and matubang gayod si Mayor Lenny Robredo na kahahali pa lang sa fun run duman sa Makati, kasudma, and ang OICC City Director kang Naga City. Iniman saro, mangagaw ka na ning badil. Magnangagaw yan ning badil, tapos nakabadil yan, di paano pa. Oh. Nabaga. Kung sa ibang bansa po yan, lalo na sa Middle East, kung ano na ang ginibo, kung ano ang ginibo, yung ang gigibuhon sa imo. Ay, naman po sa inda. Iba man digdi sa Pilipinas. Iba man po ang lay ta digdi. Ah? Iba ang lay sa Pilipinas. Neri.

0: Inaalam ni po ang confirmation kan mga otoridad kung ini pong suspect iyo ini itong inot ming na post sa asintado page na nakuanan ning CCTV ano na ito bagang son ito bagang naghiro kang ano itong alas 3 ning maagahon ito pong CCTV hiniro niya eh. May naghiro kan CCTV hara ni duman sa lugar. Taang harong po kaya kani ining pigiistaran kani yung biktima. O yan o, ini ipapailing ko sa indo ang harong. Ini po ang sa iya pong harong diyan sa Deca Home Bistanza. Yung bagay ni itong mga row houses, pwede nga daw 30 itong harong. Mapating kudal. Ini nga. Open lang po ang front niya, mapangkudal, may nakapark na motor sa inutan. Tapos, data aram kung paano nakalaog ini yung suspect. Yan o, hilingan nindo ang, iyan po, ha? Sa luwas kang? Kandeka? Ah, sa luwas yung kandeka? Ah, di ba po yan sa laog? Ah, kararaya kang gate. Ah, okay. Ah, gusto mo sabihin, ipakaya ko nakakalaog dyan sa Deca. Ha? Ah, bako siya sa laog kang subdivision. Sa laog kang subdivision, kaya lang, sa luwas yan, itong sa may tinampo. I see. Mga duuta na. Sumayo talaga siya ning pens, maayong kudal. So talagang pwede lang lumaog. So kung dai ka magsadiring kudal, mayo ka ning kudal. So ito gusto sabihin, yan Deca Home Bistanza, ma siyang kudal pa ikot unlike kang ibang mga subdivision na. Nasa luwas kang kudal. Pero Deca Home Bistanza yan. I see. Okay. Kaya pala mayo ko, pigilin ko, mayong kudal. Ano ang tinampo kaya na lubak-lubak pa. So, bako pa siyang simentado? Ah, okay. So, yan o. So, madali pala. Pigihiling ko nga ni pati ang ano ang mga bintana. Ano daw yan? May mga grills ba yan? Paano siya dyan nakalaog? Saan siya dyan naglaog? Ha? Jealousy lang baga kaya o. Hilinga. Ha? Ayan, jealousy. Madali yung tanggalon. Madali yung tanggalon ng jealousy. Okay. Anyway, halatong tapuan mga otoridad ha. So, ngunyan, ang report na nakuha niya mo is ining nangyaring krimen is connected sa drugs. Oh, kaya kamo mga iha ha. At ang amot ang mga ambassadress kamo kang ano. Ingat-ingat ha. Dahil magparatiriwala. Lalong-lalo na pagyaon sa laog kang harong. Dawa na sa laog kang harong. Ngunyan, dahil ka na day ka na safe dahil lalong-lalo na kung ano yan. Kaya pasiguro ha. Alright. Ano si mga pag-iribata sa City Hall? Mapang-update? Takong mapasidang update, ilalawag ko na ining sa kuyang bisita ko niya ng mga taga NCF. Okay. Apunta daw nindo si Melvin. Melvin, si Roy, o kung si Saipa mga pag-iriba, kung iwanan si daning update, tanganing makabuelo kita digdi sa mga ambassadress from University of Nueva New University of University man sa kuya NCF pigiisip ko kaya university na ang Naga College sabi ni presidente ano na ang pangalan niya kung naging NUF Naga University Foundation aba so yan ang magiging pangalan okay so may mga ambassadress po kita from soon to be Naga University Foundation.
1: Asintado Live Report.
0: Nasa linya ko niyan, may report. Ang report ni Melvin Machado, dara po sa tuya mga tugang kan Bicol, dara po sa tuya mga tugang kan hain na to si sponsor tadigdi. Okay. Dara po sa tuya kan EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. Love Your Eyes. And daraman po sa tuya, mga tugang, kang Pau Liniment. Triple M, good morning.
2: Nagbabasa nga sa kanya si Police Patrol. Right.
0: Ilaw ka.
2: Investigation. Hindi sa press con sa City Hall. O yan ang pahayag. Daw ko pa.
3: At ito yung Naga City Police Office. Matibay na nagdadanay sa iyong commitment na magkundusir ng sarong kompleto mayong kinikilingan at yung nakabase sa ebidensyang investigasyon. Decidido po kami magbilog ng sarong mapwersa at yung matibay na kaso na makakatindog sa irarong kang kwartisya sa kang korte at yung makakatabang na masiguro ang mapangganang pagbista at yung pagkundinar at may kasalan. Mantang sinisigurong ang katanusan kang gabos na partidos pinapangatamanan sa irarong kang lehen. Mabalik po yan po.
4: Sir, categorical, ito po yung aspect natin, sir. At ito yung
3: profile niya at yung gawa yung experiment. Sa ngayon po, siguro, gagawa na lang po siguro kita ng follow-up na press release. Nasa series po kita ng pag-aliyan. Pag-completo. Although, yaw na po kita sa 90%. At sa to yung ano, inano na lang inahabutan niya kasi bigit na mga requirements. Base po naman sa mga yung investigation na tulo lang siya. Sa mo yung pagkaaram pag sa pag-iisip na mayon. Sa San Cirillo, sa Cao.
4: Sir, may ino, ano po si Pasodit
3: na base po dumaan sa region kang ano yan, yung Soligan, top case. Data po aram, sa data po nahiling, pero ang po ang suffocation. Ang view lang po yan ang isa. At may magpilig ito o data pang po nahiling. Ito na pag-ibig ang view.
5: Ano't ikaw magtakang po? Ano't ikaw magtakang po?
3: Nakabuba siya sa nakataan ang doon. Bado nasa left side ang kaya tarong
0: Bin.
2: Dala.
0: Di ba sabi Subago? Di ba sabi Sudma? Dua? O ano ko niyan?
2: Saro lang. Saro lang.
0: Ah, saro lang talaga?
2: O, oh, saro lang.
0: Okay, sige.
2: Tatarang si Mayor Lenny. Aray, okay ko sa... Naikot lang ko.
0: Sige.
6: Kinahalat po nila ito para ma-reveal si ibang detalye kan si krimen. Naglilikay po sinda na di ipanginuman si reports kang Soko. Hopefully, sigit by this morning. Makalaog na po magus, pero in custody na po ninda si Soko.
7: Sir, nag-uot
3: ang report niya na nakapagod na ito. So far po, may ito kung siya magpunin sa droga. Lalo tayo kung nag-meter, o yung investigasyon sa Tabiri, o sa Residencia, sa kaito po sa pagadaan ng Tota sa Victor. Hindi,
4: pagkatapos ang mga ano po ang binigay ng pagkatapos sa Victor? Sa Victor, ay trabaho
7: Pero po, pag gano'n may piso dumanan lang siya na, ano yan, na sabi. So, ano po ang nakatabang para marikasinada ko si suspect, ano po siya nakatabang sa PNP, may distinct sa operasyon, ano po si CCTV po siya, para po mas mabilis lang na result garantin ka. Nakakuha po kita na yung, ano yan, nakakuha po kita na yung footage sa mga CCTV dumanan. Sa pagtarain na, actually, duwa po ang CCTV dumanan na duman mismo sa kabangan na. Ang nakaka-capture po, actually po itong suspect, tigbirik niya pa po itong, tigbirik niya pa itong, ano yan, camera, para lang siya maaari. Pero yun po tulong sa nag-friendly para mahiling kay tayang mga parking. At to, na yun po ang nagtaong lead sa tuya. Ito po ang pinakamatibay na nagtaong sa tuya yung kita to.
4: Ano yung mga nalikot na nag-gamit? Ito.
7: Iwan na po tayo. Later na ako ito, padagot ko ito. Nag-agi naman po sa proseso, na-identify na po sa mga
6: dipin
7: partner.
4: Without jeopardizing the investigation, may pag-ako sa mga suspect ng criminal.
7: Sa ngunyan po, dahil isa pa po may tao ang nga ni, dahil isa pa po sa ang baga po sa bahay.
8: Sir, karami po ang awareness kami si government na nakausap ni Lenny this past few weeks. Nagsabi po na dear challenge ng PNP na kung pwede sarusunod po sa drugs ng mga kriminalidad. And kung pwede sa nakapunan lang po. Ngunyan po ang station po, igwa kita Pimus Aerospace na dito para po ano. Also, dahil po ang robbery and theft incidents sa part ng Intel Station po. Ano po ang naiingiling na aksyon ng Naga City Police Office para masimbagan ni maybe is it about time? Kapati ang mga intel operatives na magkaigunin na patrolling because we all know that criminal minds at ang panagkat in housing.
7: Ang sa kuya po ano yan, paplano, kaya para dyan, dagdagan ko po ang presensya kang police ng kwerang lugar. Araw po kaya, kaya nag-ano po ako, nagkikianin naman po, nagkikipag-ordinar man po kung sa mga yung nakakataan, pwede, supportahan kami sa muya pong ano, sa muya pong traffic.
6: Nadagdag lang ako si CD. Kaso banggi po, na-discuss din ni CD, and then ngunyan agad na-discuss mo din ni Councilor Omar, si possibility na maglaag din police outpost dyan mismo sa Laogang area. Dahil kadakol na dyan si mga housing project. Yaon dyan si Rupan Pakol, yaon dyan si Deka, yaon dyan si Madrigal, yaon si Happy Homes, De La Vita, tapos ini yung distansa.

0: na maray ang reports ng serye ng panglalaong dyan sa Pakol. So, dapat siguro sa Pakol area, dapat siguro mas hararom na pag-analisar sa pag-investigar kung sasir sa yan. Natandaan ko dati, may mga pagsasarabmit na CCTV footages. Araw kasuod na ako bako sa CCTV footage, di ima matutuntun si suspect. Kung ako laon na maray talaga bagay, nag-ulay man kami ni Councilor Omar sa bago, baka dagdagan si budget kang syudad sa pag-invest sa CCTV, saka istriktuhan itong pag-enforce kan si ordinansa. Ay gawa na ba kita ang ordinansa ni mga CCTV? Ako laon na maray na bagay.
1: Ano po ang public?
2: Bin. Bin.
0: Ako on top of kita of the situation, pero sa hiling ko, dapat careful firme. Dapat careful kita firme. Ta, aram mo ano kita, syudad. Gulpi ang nagraralaog ng din, dapat kung tagalag din. Kaya nga ni, mas nangangaipo kita ng mas dakul na, mas dakul talagang pagsiguro na ng gabus. Ta, arkyan, tapapasakaw si sinag-imuhang krimen, mas maray sa hiling ko kulpi pang kaipuhan gidun mag-invest more sa safety kang mga tao arken sa distance kung sa inang yari si krimen may haluyo na yan na pigahagad na masimento itong palaong sa inga. Nakakaproblema lang kita dahil ang Pakol side private ang isa diri, di pwede pa trabahuhan ng syudad. Although itong sa Langon side, may kwarta na from DPWH si pagpasimento this year. Pinag-ulayan mi din sa Bangi kang sa members of our staff na siguro mapa-upod kita ng meeting kasi si mga developers, kang si mga homeowners. Taang bareta sa tuya, dyan sa distansa, pero 2022 o 2023 pa, na-turn over kang developer sa homeowner, si management at si subdivision. Pero igo kayang bareta na i-assess sa palangon yan kung may basis si bareta, pero iyo si report sa tuya as udma, na nagtitipid sa ilaw, pigagaradan ang ilaw pag there may certain time of the night. Pagkaganyan tayo nagtitipid. Pero siguro kaipuhan magpaabot kita ng meeting about it. May application na siyang turnover sa city, pero di siya ako ang city dahil kadakol pa ang kulang. So, pigulayan mi Subangi, may mga ka-meeting ako, mga nagpaabot kita ng smaller meeting sa staff Subangi, duman sa CPNO. Mm-hmm. Pinag-ulayan ta, NCPO pala. Pinag-ulayan ta na mapa-upload kita ng mga meetings. Inapodan ta nga na to si developer. Pero pinag-ulayan ta na mapa-upload kita ng meeting.
3: Manager.
2: Di ba yung naka-arrestar ng mga pulis sa Dica Bistanza? Ang araw ko na kung lang pulis naka-arrestar dyan eh. Ang statement kaya ni Mayor Lenny mukhang garo reactive. Actually, Ben, ano yan eh. Di ba subago sinabi, saro lang ang suspect?
4: Saro lang ang suspect.
2: Oo, saro lang ah. So, maana itong piglalamag na
4: may na.
2: Aro kang si report na nako at kasunma, sabi may saro pa.
4: May na itong pigsasabi.
2: Oh.
4: Ang ano kaya
2: di Di ba Ben? Oh, subago, oh. Sinabi ni OIC Director, na ang suspect, iyo yan si itong nahiling sa CCTV.
4: Oo, itong naghiro baga kang CCTV.
2: Mahiling nga daw, third.
4: Tapos itong sinasabing, kaya na, ang hapot ko kaya, ano si nakatabang tanganing marikas na narasulbiran si insidente?
2: Di ba pigposta yan? Iyan CCTV?
4: Iyo. Oh,
2: okay. Ako hindi, itong nakiulay kayo si mga autoridad na i-take down muna. O, di ba?
4: Oo, kasi ongoing man si investigation. So pig-take down.
2: Alam ko na.
4: Diya, hapot ko kung ano si nakatabang. Sabi niya itong CCTV, nakaning hiniro pa nga ni da si CCTV
2: kaya nga ni,
4: camera.
2: Kaya nga ni, hiniro pa eh. Hiniro
4: saka na, itong markings

0: sa hawak itong tato.
1: Tato. Pagkatapos...
0: Sa katamay tato, bagato sa takyag.
1: Tapos, si itong oras duman sa CCTV, tama duman sa oras na sinasabi kang ano yan, kang si pangyayari kang krimen. In between oo. Duman, di ba?
0: Oo. And,
1: Onyo. Pagpapadalan mo ining CCTV, o. Oh. Ini si paghiro niya kang CCTV. O, oh, yan, o. Oh. O tapos itong paglaw ganing day ito pa son itong nagmotor itong pag-abot ini pong nadadala nindo ini si Inot Ming na i-post na CCTV footage na iyo palan ang nakatabang sa mga police bin ano iyo si nakatabang sa mga police
0: oo sabi ni CD ano niya ako ang nakatabang sabi ni CD ito ngayong CCTV footage na may itong suspect, hiniro pa ngayon si camera.
1: O di tama itong CCTV tang may nag-contribute sa tuya, di ba?
0: Oo. Kung iyan si tinutukoy niya, tama man ibang video karo nag nailuwas, tama itong ano to. Saka itong markings na sinasabi, sinabi ba ganyan may markings na may tato?
1: May tato. O yan o, yan o, yan o, si pag-abot o, kansi motor o. O, nakabitis pati bin ha?
0: Oo.
1: O nakabitis. Tapos
0: bihira ang nagmumotor na nakabitis.
1: Bin, ano lang, expert ang nagigibo kaya, Bin.
0: So may mga talent lang ginigibo kaya.
1: Ay, nakachinelas ba yan, Son? Ay, dahil nakachinelas man pala.
0: Ah, nakachinelas.
1: Oo, nakachinelas. So, pigiling, may nakachinelas. Tapos may tato sa kamot.
0: Takyag.
1: Sa takyag, sorry.
0: May braso.
1: Bakong braso, Bin? Eh, takyag. Inindigdi sa may baba kang braso. O, yan o. O yan si motor na ginamit o. Kasi daw yan ang motor. Na-recover yan, Bin? Ay, naputol. Alat. Naputol si... okay, mali lang po. Ini mga tugang si CCTV footage na naipos ming inot na sigon kay Colonel Caballero, ang sa Toypong City Director, yun yung sinakatabang. O yan si pag-abot niya o. O yan si pag-abot niya. Pak, o nag... nakachinelas man pala, hindi man nakabitis. Kala ko nakabitis. O yan. O yan po, iarabanti mo daw kadikit. O yan. Ay, you talaga. O, parehas kan si Lalawgon. Bin.
2: Oo.
1: Parehas, Bin.
2: Pareho. Dahil ko kaya na-resign ano do. Dahil ko nahiling ang mukha kayan.
1: Kaya dapat mahiling ta si Tato kayan sa takyag.
2: Kailan sinabi ni CD itong markings na sa hawak, tato.
1: Oh, tato.
2: Saka itong sabi niyang pinaghiro si...
1: Si CCTV.
2: CCTV.
1: Alas 3.40 inin. Anong oras to? Alas 3. Pasado alas 3 ng maagahon.
2: Oh, alas 3. Sigado ka dyan ng alas 3 ng maagahon.
1: Oh, ano tahiniro mo
2: tapos
1: to?
2: Tapos taga-pasakaw ka pa.
1: Oh, taga-pasakaw ka.
2: San Cirilo Pasakaw.
1: Ang hapot, yan. Day mo nahapot kung nasa ina yan? Yan mo to.
2: Abo, ang lade ko na iapot. Pero ang pinapot ko sa CD, medyo matipid ka si CD magdarami. Eh. Binabasa pa ang statement.
1: Baka nagda-diet. Baka nagda-diet. Bayaan mo na. Okay lang.
2: Pinapot ko kayo kung anong profile kang suspect. Tagasain, sisay, ano ang background, daipada. Pinapot ko, anong may naghapot, kung ano lang cause of death, suffocation daa.
1: Suffocation?
2: Oo. Ang hinapot ko kung anong klaseng suffocation, pinildit ang dungo, tinahuban ng uso, kung anong klase tanong na suffocate. Sabi na ni CD, dahil naman sabi, dahil naman din nanahiling yung krimen.
1: Dahil ang pag yan, pag tinilok o sa pigdatugan, ang ano nga po yan, may term yan. Ampiksya, di ba?
2: Oo, oh, garo. Ampiksya.
1: Oo.
2: Oh. So, pag tinilo. Pag nasupukit, iba man.
1: Oo.
2: Nag-POC.
1: Sabi ni CD. Anong sabi ni CD?
2: Dahil dyan yung masabi. Dahil man dyan niya nahiling ang krimen. Kung nahiling mo niya ako ang krimen, di suspect ka. Kaya ako ganun.
1: Oo, yeah. Taba ko lang. Di, ano ka?
2: Sabi, siyempre, may iso ko. Pwede man yan, ano? Papakumili ni si CD ka.
1: Papakumili ni si CD ah.
2: Oo. Oh, so, pakumal kalbo pero kumidyante.
1: Uy, alam ko na talaga parang iririt kita may krimen yung nangyari.
2: Ano, o yan o,
1: nag-abot siya alas 7 alas 7:01. Oh, alas 7, tama ba? Alas 7:01. Oh. Tapos alas 7:01 siya nakabot. Hiniro niya si CCTV, anong oras ni? Alas 3. Ini nga daw 3:27 ning maagahon. Oh. Alas 3:28 ning maagahon, hiniro niya si CCTV. Pwede nga daw, third. Itong paghiro kan CCTV. O yan, o. O, alas 3:28. Alas 3:28, hiniro niya po si CCTV. Yan. O.
2: O, so, sabi nga niya, ano to, mas maganda yung healing on sa computer, sa ano to, mas malinaw. Okay. Kaya ko lang kayo malinaw sa nailing ko kayo sa ano lang, sa cellphone lang muna.
1: Oh, anong nangyari yan?
2: Nag-lost ako.
1: Sabi ni Cindy.
2: Nag-piling-piling yung reporter kaya ano to. Nag-piling-piling yung luluwas.
1: Dahil na kayo nahiling ni Cindy, tamay pa siya doon.
2: Dahil ba na nahiling? anyway, actually, yung kaya kami duman sa Naga City Police, pero ipon duman si media, kaya lang nag-advise na yung nag-i sa City Hall. Kaya,
1: Ben, sinakwat ang report, kasuod ma pa, ining suspect, nag-amin na katitake niya lang ni drugs. Saka ang ano, kundi, aram mo ito, kaya siguro baka ito, na, sinabi ikat ito, kama pang ano, abogado. Ano?
2: Ay, oo.
1: Pag-iimbestigaram pa lang.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
2: Eh, siyempre, ano yan, inapot ko nga, kung may pag-amin, garo na sa halatong daw makapag-file pa ng kaso. Sa masunod ngayon daw, may ma-pilos pa din masunod na mga paayag ang Naga City Police Office.
1: Uni ang ano, dahil pigluwas na ba si picture dyan sa press con?
2: Mayuman pig...
1: Ay, kita iguan na, oh. Kita iguan na, oh, yan, oh. Oh. Naka-yelo na nga ng t-shirt.
2: Ay, iguan na. Oh,
1: pigkuan na na gano'n ng ano.
2: PDL.
1: Pigkuan na gano'n ng mag-shot.
2: Oh, apod ganyan, PUPC pa lang.
1: Oh.
2: Person under police custody.
1: Mm-hmm.
2: Matangatan yung kaso.
1: Pero sabi ni Colonel Caballero, iyon na talaga ni suspect, solo lang. Mayong kaibahan.
2: Solo lang.
1: Suma nang hinahanap.
2: Manang hinahanap. Pero paano kita digdi?
1: Na-recover.
2: Agad itong categorical statement.
1: Na-recover na ba si itong nawawarang laptop sa cellphone?
2: Ang bago ko nagluwas sa ano to, venue, sinasabi na identify na itong live-in partners ni mga gamit.
1: Okay, nanawara. Okay.
2: So, most probably na-recover. So, babalikan ko din sa venue kung ano pang iba mga
1: ECD. Arasod-aso din na nindo si CD.
2: Ano sabi?
1: Dahil niya daw masabi, ta?
2: Okay. Bayo man dahil siya doon, hindi ba nailing ang mangyari ng krimen. Sabi ko, di okay na niya ko yan. So, ang araw ko yan, di makita ko. Ayun man itong statement. So yan, yaman din si City Councilor Omar Buenafe, nag-tubang man sa press conference, hindi ko niya pagkaanga. So halinigay sa nagpapanagot sa press conference kang lokal na gobyerno kong Naga with Marilyn Robedo, Police Colonel Rizal de Caballero at City Councilor Omar Buenafe, Melvin Machado, Asintadi News.
1: Sabi kaning nag-react, sabi ni Allen Sagala, pasalad-salad ang bareta mo, Sergio, ayusun mo. Oh, tinukduan pa ko, ha. Brother, pa-seminara daw ko. Kung paano. please educate me, ha. Allen Sagala, pasalad-salad ang bareta. Siguro ang gusto niya sabihin, pasala-sala. Sinasabi ko po baga sa Indo, inipong na ako aming informasyon, inipo unofficial. Ngunyan, may pronouncement na po si City Director. Medyo na konsiduhan pa nga ni Kamita kang hinapot. Anyway, sige. Arachan. basta po, si mga de pa nag-aaram, ha, uni po ang suspect. Sigun sa mga operatiba. Sabi si Sigun, ki City Director, ini po ang suspect, ini ang sa iyang mag-shot, tinahoban mi po ang sa iyang lalawgon, ang sa iyang mata, and then ini po ang mga video. Ini po si mga video na sigun ki Colonel Caballero, ini po si video na nakatabang, CCTV na nakatabang para masusog ini pong suspect duman sa pasakaw.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Alright, atyan ang tabayan ng panindo ang iba pang mga detalye kan sa tuya pong follow-up kaniyo pong nangyaring pagpanggagadan kay teacher Lisel Permale kang Ateneo Dinaga University. Okay. Mga tugang araw kan sinabi ko kasubago, may bisita po ako digdi from Naga College sa Foundation. Mga bagong ambassadress kang NCF. Yaon digdi si Saria Al Nakbe, ang new NCF ambassadress. Ang height kani mga 5'10", halos ka-height ko na po. Yan, no? Beautiful, no? Wow, pwedeng pang Miss pwedeng pang binibining Pilipinas. Yan. And si Jillian Faith Prestado, a new NCF Tiger Kada. Yan. All right. Interview tamo na sinda. Taatyan, may mga kahaputan kita sa sinda. Good morning, Saria. Kumusta ka, Bi?
3: Manhay na agaman po. Okay lang naman po.
1: Okay. And si Jillian.
4: Hello po.
1: Yes. Okay. Welcome sa Asintado sa Radyo. First time ba nindo na mag-taram sa radyo?
4: Ako po. First time.
1: First time. Ikaw,
3: Saria. Pangadawa ko na po.
1: Nakadigdi ka na?
3: Day po.
1: Ah, sa ibang ano?
3: Sa Brigada FM.
1: Ah, sa Brigada. Okay. Sige. Alright. Kamo, mga estudyante kamo kang NCF. Yeah, anong year na, Saria?
3: Parehas po kami magti-third year na po.
1: Magti-third year. Anong nursing?
3: Yes po.
1: Oh, parehas pa lang gan sa kuyang bunso. Nursing man. Okay. Sige. Pag-usapan muna natin ang quality. Karamihan sa inyong mga courses ay pakukuha accredited na. Ano ang ibig sabihin nito?
3: Ang pakukuha po ang Philippine Association.
1: Pakilapit lagi konti.
3: On Colleges and Universities Commission on Accreditation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po nito, ang ating mga programa po ay sumasailalim sa mga pagsusuri ng mga eksperto upang matiyak po na nakakasabay kami sa pinakamataas na pamantayan ng edukasyon. Mm-hmm. Sa ngayon po ang NCF, meron na po kaming 7 accredited programs po.
1: Oh, ano yung mga 7 yun?
3: Yung, ang alam ko po, ang nursing program, accredited na po siya, tsaka ang education po.
1: Okay. Si, ano, si Jillian. Jillian, may gusto kang idagdag, Jillian? Ha? Okay. Sige. Ngayon naman, ang pagiging future and global ready ng NCF graduates, paano sinisiguro ng NCF na future and global market ready na ang kanilang mga graduates?
3: Ang NCF po, hindi lang kami naghahanda para sa future. We always look ahead.
1: Mm-hmm.
3: Sa una po, meron po kaming humanoid robots na pinadala po sa Legazpi. Mm-hmm. Ngayon lang po
1: nakita ka na yung pinaglaruan ni ano, pinaglaruan ni Senator Bam Aquino.
3: Opo, yun nga po.
1: Mm-hmm.
3: So we heavily focus po on AI empowerment at fluency.
1: Mm-hmm.
3: Kasi po alam naman po natin na sa global job market po ngayon, marami po talagang ang naghahanap ng mga manggagawa na may kakayahan at may kaalaman sa teknolohiya.
1: Mm-hmm.
3: Kasi po sa NCF kapag nahuli po tayo, hindi na po tayo makakasabay sa global job market. Kaya po ngayon pa lang, tinuturuan na po ang mga estudyante na maging AI fluent at tech savvy.
1: Oh. So kayo ngayon, aside doon sa mga subjects, kasama na sa pinag-aaralan niyo yung artificial intelligence.
3: Sa
1: application na ng pagiging sa pag-aaral nyo bilang mga nursing student?
3: Sa program po namin ni Tiger Kada Jillian, meron po kaming mga AI robot na kunyari po, magpe-perform po kami ng return demonstration sa mga nursing students.
1: Mm-hmm.
3: Meron po kaming AI na para po siyang robot na pwede po namin i-check yung pulso, kung ano pong meron sa loob nung...
1: Ah, talaga?
3: Meron po. Tapos, pwede mo po siyang kausapin.
1: Baka dumating ang panahon yun, robot na magtitake ng pulse natin, ng pulso.
3: Hindi naman po.
1: Hindi naman. Okay.
3: Magaling pa rin po talaga ang...
1: So, hindi naman kayo nahihirapan dito sa isinasabay na ang artificial intelligence sa pag-aaral nyo bilang mga nursing student? Okay.
3: Hindi naman po para sa akin. Sa iyo po.
4: Hindi naman po.
1: Hindi naman. Nag-i-enjoy ba kayo?
3: Oo naman po.
1: Mm-hmm. So kung may nakikinig ngayon, may nanonood ngayon sa atin, pwede ba niyang i-encourage sila na i-try yung nursing ngayon ng NCF na ngayon ay binabackupan na ng artificial intelligence?
3: Sa aking mga kapo mag-aaral at sa mga nag-iisip pa na mag-enroll sa NCF. Tulad po ng nursing program, marami na po tayong world-class facilities po, ano, at ang ating mga magagaling na faculty na talaga naman pong university ready.
1: Okay. Si Jillian naman. Jillian, good morning sa'yo, Jillian.
5: Good morning po.
1: Siya ang ating pangalawang guest. Si Jillian Faith Prestado, proud na anak ng isang magsasaka at siya ngayon ay kumukuha ng Bachelor of Science in Nursing sa Naga College Foundation. Since expensive, umahal ang nursing, bakit ito ang napili mo, Jillian?
5: Ito po talaga yung pangarap ko po and ng pamilya ko po. So, gaya nga po ng sabi mo na mahal po yung pag-aaral. Mahal po yung sa pag-aaral po ng nursing.
1: Bakit yun ang napili mo?
5: Tulad po ng sabi mo na mahal po yung pag-aaral ng nursing, yung gastusin po, yung tuition, yung pang-araw-araw po. Dahil po kay Mr. Melcher Villanueva po, mas nanatili po na affordable po yung...
1: So, paano anong ginagawa ng NCF para hindi kayo mabigatan sa pagkukuha ng course of nursing? Anong in-offer ng NCF para kahit sa tingin, dahil alam natin na medyo expensive yung pagkuha ng course of nursing, ano ang ginawa ng NCF para maging magaan para sa inyo at sa mga magulang nyo yung course ng yun?
5: So, may mga in-offer po silang scholarship po.
1: Mm-hmm.
5: And yung legacy program po, na yung kukunin mo pong kurso or yung program po, kapag related po or aligned po sa trabaho ng magulang mo, may discount din po yun.
1: Discount. So, ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? Bakit na-qualify ikaw na mabigyan ng malaking discount sa pagkuha mo ng nursing?
5: Actually po, si Papa po, isa po siyang farmer.
1: Mm-hmm.
5: Tapos yung mama ko naman po, may business din po kami. Business po kami. Tapos yung ate ko naman po, government employee po.
1: Okay. So, yung mga trabaho ng mga magulang mo, ng ate mo, is related doon sa binibigay na, kaya nabigyan ka, na-qualify ka ng mga discounts para sa pagkuha mo ng nursing.
5: Actually po, dahil po to doon sa video po ng papa ko po, na pinost po ni Senator Kiko po.
1: Dahil na-feature ka. Na-feature yung papa mo, na picture ng papa mo doon sa video ni Senator Kiko Pangilinan.
5: Opo.
1: Doon sa agriculture, sa farming.
5: Opo.
1: Tama. So dahil doon nakita yun ng NCF kaya binigyan ka ng malaking discount.
5: Opo.
1: Kaya ngayon afford mo yung pag-take ng nursing sa NCF.
5: Opo.
1: Okay. So kumusta naman nung na-feature si Papa mo at yun ang naging daan para mabigyan ka ng malaking discount para hindi mahirapan ang mamagulang mo papag-araling ka ng nursing.
5: Super nakaka-proud po.
1: Huwag kang iiyak ha. Baka pati ako maiyak na rin.
5: Super nakaka-proud po si Papa kasi kitang-kita ko po yung sakripisyon niya po para po sa amin.
1: Ilan ba kayo magkakapatid?
5: Lima Julia? Po.
1: Lima. Sa inyong magkapatid, ikaw ang kumukuha ng nursing.
5: Opo.
1: At ikaw yung nabiyayaan ng sipag ni Papa mo. O kaya i-encourage mo yung mga yung mga nanonood, yung mga estudyante na pag yung trabaho, yung related doon sa mga courses ng NCF, malaking discount ang ibinibigay ng school. Sige, Jillian. I-encourage mo yung mga nanonood saka yung mga nakikinig.
5: Hello po sa mga kapwa ko po, estudyante na gusto pong mag-take po ng nursing. So, wag po kayong matakot na subukan po.
1: Mm-hmm. Subukan na mag-enroll sa NCF.
5: Mag-enroll sa NCF. Dahil?
1: Nininervyos ka ba, Jillian?
5: Oh, first time po, po kasi.
1: Ah, sa bagay. Pag first time talaga, ganun ah.
5: Tapos hindi po ako sanay masyado sa ano.
1: Sa camera?
5: Opo.
1: Oh, ah. Oh.
5: Kaya kinakabahan po ako.
1: Kaya kinakabahan ka. Kung nagsabi kang kinakabahan ka, di na gano'n ka muna dyan sa labas. Nag-insabi. O, ikaw naman, Saria. So, sige. I-encourage mo yung mga parents, yung mga estudyante na i-try ang nursing ng NCF. Kasi pag yung trabaho at yung hanap buhay ng kaninang mga magulang o kung sinong membro ng pamilya ay related sa mga courses nyo, ay malaki ang ibinibigay na discount ng NCF. Go ahead, Saria.
3: Bukod po sa sinabi ni Tiger Kada, Jillian, tumatanggap din po ang NCF ng mga scholarship galing po sa labas.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kahit po, kunyari po, binigay ka po ng gobyerno o sa barangay nyo po, ay pwede-pwede pong gamitin sa loob po ng NCF.
1: Mm-hmm.
3: Kaya sa aking po mga kamag-aral, sa mga magulang, sa mga nanonood po, ang masasabi ko po, ang NCF po ngayon ay nasa transition na po patungo sa pagiging isang ganap na universidad.
1: Mm-hmm.
3: We are transitioning into university po. Ano? So, ibig sabihin po nito, ang ating NCF ay may malaking kalidad at lalo na po sa larangan po namin ni Jillian na nursing.
1: Mm-hmm.
3: So, ngayon po, meron din po tayong, kakasabi ko lang po kanina, na meron po tayong world-class facilities. Ang ating curriculum po ay mas lalong napaganda. At ngayon po ay talagang tiyak po talagang university quality na po ngayon ng NCF.
1: Saka ang NCF lang yata ang mayroong robotics, di ba? NCF lang.
3: Opo.
1: Ang NCF pa lang ang mayroong robotics. Kaya tumang-tuwa si Senator Kiko Pangilino. Ikaw naman, ang experience mo na mayroong mga ganun robotics, may AI, masyadong high-tech na yung NCF, Saria, na-inspire ka ba mag-aral
3: nung
1: lalo?
3: Nung una po, nagulat po ako kasi nung una po hindi po ako marunong. Mm. Tapos naiingan niyo po ako dun sa robot po namin sa loob ng classroom na po yun.
1: Hindi ka ba nililigawan ng robot?
3: Ay, hindi naman.
1: Ay, hindi naman. Okay. Ano ba yung robot? Babae o lalaki?
3: Lalaki po.
1: Ah, lalaki!
3: Lalaki, diba? Lalaki po siya.
1: Lalaki.
3: Ano ang pangalan nun? Si Alex po.
1: Alex ang pangalan.
3: Kaya mo po siya, Alex.
1: How are you? Ah, talaga?
3: Opo.
1: Iyala ang apelyedo, hindi naman. Babae yun. Anyway, sige. Oy, maraming salamat sa inyong dalawa. O ikaw, masanay ka na, Jillian. Congratulations kay Papa mo na picture doon ni Senator Kiko Pangilinan. Ano? Galing, galing ni Papa mo. So hanggang ngayon, yung si Papa mo ay ano pa rin, nag-farmer pa rin. Talagang
5: Opo.
1: Ano ang mga tinatanim ni Papa mo?
5: Yung palay po.
1: Ah, palay. Opo. Oo. Oo, yung palay. Yung palay natin, gusto nang gawing gold course. Anyway, sige. Thank you very much sa inyong pagpunta rito. Mga
5: po.
1: Magagandang, mga bagong ambassadress ng NCF. Abangan nyo po, baka pag-graduate nyo, nag-graduate na po kami sa Naga University Foundation. O, diba? Bongga na, no? Pero sa ano sa tingin nyo? Pakiramdam nyo. Pagtapos mo ng nursing, gagraduate ka sa Naga University Foundation?
3: Oo naman po.
1: Oh, yan, yan. Very positive. Proud. Graduate of, first graduate of Naga University Foundation. Okay. Sige. Thank you, ha? Thank you.
5: Thank
1: you, kay Ian. Thank you, kay JM. Babalik po sa ito yung programa. Chan, 9:05 na po ning aga.
6: Si Joe Saval, asasintado sa radyo.
7: Radyo Guam.

0: Marisa, hayop ka ba?
1: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
0: Maski nadakol ang hayop sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
1: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
0: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
1: Ano hunak mo sa ko? Hayop?
0: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
1: Marita nilinaw mo.
0: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
1: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
0: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
1: Ano na naman?
0: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
1: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation. So deep
2: into the future. NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
3: NCF.
2: Affordable quality education.
3: Magbisita sa Samuyang mga helpdesk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
5: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
5: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
10: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
11: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
10: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
11: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
10: At may alagang UNC po! Mula enrollment hanggang employment!
11: Oo! Sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
12: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang mag-negosyo negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
14: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
15: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
16: Bye na po, palagos kan sa tuyang programa. Alas 9:16 na po ng pag-aaga.

0: Hoy, para makatipid po kamo sa inumon na tubig, ay nako, nire-recommendar ko po sa inyo ang Del Waterwise Water Equipment Supply Services. Magpakabit na kamo ning water purifier, ang water purifier mga tugang, makakatipid ka, ipigsasaksak lang po yan mga tugang sa ano yan. Sinasaksak lang yan sa indong poset dyan sa indong pong lababo. Instant, may hot water na kamo, may warm water na kamo, may cold water na kamo. Ang water purifier, mas makakatipid din ako magpapara pa deliver pa ng mineral water. Pig po purify po nila ang tubig hali sa gripo kang MNWD. Kontakon lang po nito si Marie Arevalo Almanza sa iya pong number 0918-704-8257. Magpa-share lang po kamo dyan sa Dicho Building, Mayon Avenue, Naga City. Araw po kaya ng pinakabit ko sa harong ha. Dahil na po ako nagpapadeliver ng mineral water. Taang sarong simana, nakaka siguro po mga pito. O sarong galon, itong dakulang galon ang naubos mi sa tubig. Kaya makakatipid ka na. Dahil ka na magpapara sa ano lang, sa MNWD lang. Pigpupurify na po kaya ng satuyang tubig kaya mas malinig.
1: Asintado, live report.
0: Ang masunod na report, dara sa tuya kang Brax LPG, daraman po sa tuya kang LS Sabana Tire Supply and Car Tint, and daraman po sa tuya mga tugang kang dara po sa tuya mga tugang kang Peña Francia Service Specialist, and also dara po sa tuya kang Good Job Stamps and Balaog Souvenirs. Roy RSR, good morning.
2: Yes, Joe. Nag-follow up ito sa Comelec Kasubago, ano?
0: Mm-hmm.
2: Katakot kayo itong sa High Low Banay City.
0: Kala ko sarado ang Comelec pag Lunes.
2: Ay, kuya na, back to regular office sa Tinda.
0: Ah, very good.
2: Buwan na Lunes. Back to kuya na pala.
0: Anong sabi ni Attorney Julia?
2: Sa nagbarato naman na ang
0: presyo ng petrolyo. Mahal sa aga, 10 pesos. Oh.
2: Pagsagal.
0: Ay, malupit.
2: 10 piso. So, baka pagbalik na naman ni Pagko yan.
0: Ponsa Agaroy, ang krudo, mga sobrang 90 pesos. 90,
2: iyo. Oh. Garo pares ka dati, ano? O nagdagdag pa?
0: Sabay tigab.
2: Alas yata, kung... Anyway, hali kita din sa Comelec, Kasubago, kaya rin bumbunga na kaya kang nidra. Pero sa inot ang interview sa Kasubago kay Atty. Mike Julia, 20 million pesos na lang pala ng gagastusan sa video.
0: Uh-huh.
2: Sa maabot na plebisito, isasabay sa barangay SK election.
0: Tanong tayo inabot 20 million?
2: 20 million na lang daata. Ang magiging gastos ko ta, kung halimbawa, dahil nakasabay sa barangay SK election, 50 million.
0: Okay.
2: 5-0.
0: Ngunyan, ang abot ko, Roy, nagpuo na ba ang syudad sa pag-inform sa taho kung pabor sila sa
2: issues? Pero may kuyanda kayan, Jo, may talaan pa lang kayan, dapat pa lang talaga mag-inform ang lokal na gobyerno kan nagat sa taho.
0: Pag naging highly urbanized kita, Roy, tandaan ninda itong Republic Act 12001.
2: Oo.
0: Unified Real Property Tax.
2: Iyo, kay Bam pa lang talaga yan dyan. Ano?
0: Day, Roy. Basahon nindo ining RA 12001. Unified Real Property Tax. Ara mo ang gusto sabihin kay Roy.
2: Day pa eh.
0: Ang gabos na mga highly urbanized city, ang tax sa real property parehas na kan tax kan Makati.
2: Ay di halang gaw yan.
0: Kang Quezon City.
2: Oo. Kang Cebu.
0: Papahanap ko nga ni Kian. Hanapan daw itong Republic Act 12001. Ano yan? Unified Real Property. I-implement na yan sa 2028.
2: Kaya pala nagpapahapyaw na si Consul Mendoza.
0: Na?
2: na may mapapaglangkaw.
0: Ay, talaga. Tang-tax kayan. Actually, Roy, ang inot na makikinabang sa pagiging HUC, si mga nasa gobyerno.
2: Oo.
0: Tang sweldo ninda, parehas na kang highly urbanized city.
2: Oo.
0: Oo.
2: Si Say Ama,
0: nasa gobyerno.
2: Pero Dayda Kabali ang mayor dyan ay.
0: Ha?
2: Dayda Kabali ang mayor
0: sa
2: ilang araw. Sa malangkawang sweldo.
0: Ay, day, imposible. Kung ama,
2: kung lang daan sa vice mayor, kunsyal, hanggang sa department head, edo
0: si Siya nagsabi kayo?
2: Garunadong ko na kayo si, hindi ko lang sigurado kung si Kunsyal Rosales itong na-interview ni kayo.
0: Talaga?
2: Hindi ko lang sigurado.
0: Malangkaw ang kagawad, pero ang mayor dahi.
2: Yung phone vice mayor dahi, phone vice mayor.
0: Sabagay.
2: Kagawad.
0: Sabagay. O yan o, Republic Act 12001, June 13, uh-oh, 2024, an act instituting reforms in real property valuation and assessment in the Philippines, reorganizing the Bureau of Local Government Finance, granting tax amnesty on real property and special levies on real property and appropriating funds. Therefore, kundi iyan kaya, si titulo. Iko yan dyan, Roy.
2: Ayan ang title.
0: Oo. Dyan sa mga sections, sa mga provision kayan.
2: May mga nakabugtas.
0: Oo. I-uniform ang gabos na mga taxes sa real property kang gabos na mga HUC. Highly urbanized.
2: So iyan pala dapat
0: kaya ang kita, pag kita,
2: ipaliwanag.
0: Oo. Ano? Kaya kita, pag ang Naga naging highly urbanized city, mataas ang taxes ta. Pero, ang valuation man, Roy, malangkaw man. Malangkaw si buwis mo.
2: Real property.
0: Malangkaw si valuation kan real property mo, pero malangkaw man ang sa imong buwis.
2: Ang buwis, pinapahanapagun mo man.
0: Hanapa daw nindo dyan, ito yan. Yan sa valuation and sa taxes. Hanapo nindo.
2: Oo.
0: O yan o.
2: Iyo.
0: Valuation of real property. Yan. Pigihiling ko digdi o. O, nahanap na kan mga pag-iribata.
2: Oo. Iyo na.
0: Oo. For valuation purposes, all real properties, whether taxable or exempt, shall be valued or appraised based on prevailing market values in the locality where the property is situated and conformity with the etc. Hanapon mo itong unified taxes kan mga real property. Bigahan ng ng provision ini. Okay, sige.
2: Okay, So iyo 'yan. So dapat sabi ni Attorney Mike Julia, dapat talaga daw magkaigwa ng kampanya. Igwa pa lang 'yan pinagperyodo na
0: Kung sakali Roy, ang Naga pa lang ang magiging highly urbanized city na mayong tultol na airport saka gurul-gudul ang tinampo pa pabalawog.
2: Ang problema ta ano. Anyway, Joe, makakalita na labot si Attorney para ma-live ka na siya, no?
0: Alam ko na, ayan, pagkatapos mo ta, si Mr. Ariel Enciso, yaon digdi.
2: Sige.
0: Listado mo, si Mr. Ariel Enciso.
2: Ano?
0: Si katayid ka tong building ni Miliete dyan sa Santa Cruz. Nagpapalaag na ning, transformer.
2: Pabira, walay ko suspended ang trabaho. Okay,
0: day Roy. Ang sabi da kan City Legal Office, ang suspendido lang kang ang suspendido lang ang building permit itong dagdag na eskalon. Pero ito na ang sa baba, dai man da suspendido. Kaya gusto sabihon, may building permit si 6th floor, si anom na eskalon, ang mayong building permit ito sa taas. Sa katang problema itong yaon sa taas.
2: Dahil natataraton.
0: Oo. Tapos, nagkaigo pala ng soil test dyan kang last year lang, 2025.
2: Ang mayong soil test.
0: Oo. Ako lang, baka igwa ng previous, kaya lang, nagkaigo gira rin ng soil test. Anyway, ara dyan daw ako nindo.
2: Okay. Sige, siguro ipasa ko ng linya kay Attorney Mike Julia, tanganing
0: hapasok sa
2: paano sinaging detalye kayo. Hagan lang ko ning monitor din sa telepono ano, sa nganing pagpinasa ko sa yan din niya. Ato,
3: sige.
2: Kumusta? Si development kayo itong urulan nito sa central office kang Comelec. Manonong digini sa itinutulod na highly urbanized city sa Naga. Si Joe Sangpot.
0: Tony, good morning.
4: Good morning, sabi. Sir Joe. Apo. Ito nung nakulang lang para dangog.
0: Ay, thank you, attorney.
4: Sa Sintago sa radio.
0: Thank you, attorney. Thank you. Opo. Attorney, kumusta po si meeting ni with the chairman na George Garcia with the regards digdi po sa ano yan, pagsabay na po kang plebisito sa barangay and SK election, sir?
4: Ay, opo. Pang ano po nga ni July 7 din po, kambiyernes, yan po ako daman sa Comelec Central Office. Yan po daman si Mayor Lenny Robredo. Nakipag-meeting po kami kay Chairman Garcia. Ang ano po ka to, development po naman sa request po na maging highly organized, sabihin na po ang plebiscito sa issue sa Naga City and regarding election, pig-formalize na po ito kang Comelec and Bank through Comelec Resolution, kaya approve na po itong request po ng mayor na isabay na po ang plebiscito sa barangay SK election sa November 2. Tapos po sa ano naman, sabi nga highlight ka na pagulayan kung gura ano ang nagagastos sa plebiscite. Kung dahil po isasabay ang plebiscite and sa barangay SK election, ang estimate po ng Comelec Central Office, magagastos more or less mga 50 million na po. Dahil po isasabay na po nga sa barangay SK election sa plebiscite, makakatipid po ang government, mga 22 million na lang po ang idadagdag sa plebiscite expenses.
0: Saan po hali ang budget, Tabi Attorney?
4: Iyon po, sa ano po, hindi lang po sa LGU, ano po, ma-appropriate po kayo ang ano, ang LGU Naga through sangguni ang panglingsod ng amount po para po i-deposit po naman sa Comelec Central Office para po magamit sa plebiscite.
0: So gusto mo pong sabihin, ang city government Kanaga ma-allocate ning 20 million and then ang budget na yan itatransfer po sa ano yan sa pundok ang Comelec tanganing iyo ang idagdag sa kagastusan po sa pagkandak ang plebisito na sasabay na po sa BSKE.
4: Ay po, tama po yan. Ma-appropriate po ang
0: siyudad. Nagkumpormi na po si Mayor. Nagkumpormi na po si Mayor Robredo na...
4: Ayun po. Apo. Apo, duman po sa Arulay, sabi ni Mayor, kukanda dahil sa savings kang Naga.
0: Oo.
4: Then, siyempre, for approval po yan kang sangguniang panglungsod.
0: So, eksakto po 20 million ang hinagad na pundok ang
4: Comelec. Sabi ni Chairman, 22 million.
0: Ah, 22. Bakong 20 million. 22 million.
4: Okay. Million po.
0: So, ang estimate po ni Chairman Garcia, dapat ang syudad magtaoning 22 million para iyo ang i-augment doon sa pundok ang Comelec sa pagkandak po kang barangay and SK election. Nakabali na po ang plebisito Kanaga. Sir, sise po ang mag-ibok ang ano kayan? Sise na po ang mag-ibok at tunggaro ito bagang balota na yes or no? Sir?
4: Sa anuman po, Girari, sa Comelec po yan, Comelec po ang ma-imprinta ng balota na itong yes or no. Kaya sa maabot pong barangay SK election, ikaw po kitang tulong balota. Ang saro po, barangay ballot, ang saro SK ballot, ang saro plebiscite ballot.
0: Mm-hmm. And duman po sa plebiscito, ikakaag na po duman, if you are in favor of highly urbanized city of Naga, yes or no, Attorney Arocoyan?
4: Ayun po, more or less po, yan po si wording naman. Pwedeng English, bako may Tagalog translation, na kayo ba ay ano, song ayon na maging
0: urbanized city. Sumasang ayon ka ba? Sumasang ayon ka ba na ang ating lungsod ay maging highly urbanized city na? Paano sa Tagalog ang highly urbanized city?
4: Attorney? So, maloy ako mag-convert sa ano. Mag-Google na lang kita para i-convert sa from English to Tagalog.
0: Okay. So, mapili lang duman kung yes or no. Ano po yan, sir? Check or shade, Giraray?
4: Sir, yung ka po, isusurat po ang yes. Oo or hindi, yes or no. Isusulat po yan.
0: Yes or no or oo o hindi.
4: Apo, apo.
0: And then, iyan po, sabay na bibilangon naman Dagos duman sa barangay and SK election, sir.
4: Iyan po, ang sabi nga ni Chairman, mas baka inotan bilangon ang plebiscite ballot, taang ma-ano po kayan, ma-consolidate ng resulta, ikaw po kita yung plebiscite board of candidate, pagkali sa classroom, presinto, ito yung resulta naman sa classroom, titipunan itong sa mga school, then dadaran po yung sa City Board Candacer, yung sa Sanggol ng Panlungsod ang magiging canvassing center. Mm-hmm. Ito po ang mabilang canvas consolidate sa mga resulta. Mm-hmm. Tapos maproklama kung yes or no ang gana.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Ito po yung magiging proseso. Mm-hmm.
0: So, inutun ko na ang pagbilang kaniyong sa ano yan, sa plebisito, sir?
4: Ayun po, po. Ito si, ano, sabi nga, plano po. Ipo-formalize man po yung kankomelet through resolution. Itong rules. Itong anto procedure po sa pandakilis.
0: Pirang days po ang pigtatao kang sa tuyang law para po mag-campaign ang LGU na maipaliwanag sa tao ang advantages and disadvantages kang pagiging HUC.
4: Sa ngayon yan po, yung pagka nagpaluwag si Comelec and Banking calendar activity sa plebiscite. For unless siguro mga 10 days pero ang ano ninda. Pero dito pa po ano, masabi, alas ng tala lang po pero si resolution ng COMELEC okay. Na magiging po man sila ng calendar of activities for the plebiscite.
0: So gusto mo sabihin po, ang COMELEC Central magiging po man ng calendar of activities para po sa plebisito. And duman, madidetermine ta kung pirang days ang campaign period man kang syudad para makonbinsa mga taga-Nagang magbag-uyon sa HUC, attorney.
4: Ayun po, tama po yan. Alatang wala lang po si ano, resolution.
0: Siguro dapat mas earlier, attorney, duman sa barangay and SK dahil kung masabay yan sa barangay and SK campaign period, baka magkararibong na ang tao kayan, sir. Dapat mas earlier.
4: Ayun po, opo. Pero sa ngunit, pwede na mag-phone-phone, information, ano ang magiging beneficyo sa Naga kung maging hali-urbanize po ang Naga City.
0: Okay. Personally, attorney, ika, ano sa hiling mo ang pwedeng maging beneficyo ko ni para sa mga taga-Naga?
4: Siyempre po, hali-urbanize City, siyempre sa credit standing mo, kaya lang kaw ng credit standing, dakol ng mga investor na maigdi, more investment po nga ni for the development of Naga talaga ang kanila. Maging highly organized. Sabi nga ni sisema lang po na maging ano asensado na ang Naga City.
0: Opo. Gabos man kita gusto maging ano yan. Kailangan may ano ba po yan attorney sa buwis.
4: Opo. Tapos pwede po nga na siyempre kung lang highly organized ng Naga siyempre, ang bawa sa salary, pwede magtasa mga salary sa private sector, sa government sector, dahil paribaga sa Manila, pag iba man ang rate, baga pag itong pangayon urbanized city, provincial rate.
0: Opo, di si Attorney Michael Julio, may pwedeng mag-level up na ang sweldo, attorney. the election officer of the Naga City, the newly highly urbanized city in the Philippines, di malangkaw na po, di pang highly urbanized city naman ang sweldo ni Attorney Mike Huli.
4: Ayun po, alat na lang, Jero.
0: Yeah.
4: Salamat.
0: Pagkapina, attorney, pagkapina.
4: Ayun po, paglangkaw po, mapasampaya ko sa
0: iyo. Yeah. Attorney Mike, thank you, sir. Thank you.
4: Ayun po, salamat po.
3: Thank you, Attorney Mike Huli. Salut. So yan, ang...
0: Oy, dangogun mo ining interview ta kay ano, kay Mr. Ariel Inciso. Si kataid katong kontrobersyal na 13 iskalo na building. Nangunyan da, labo-labo man pala nroy ang patrabaho, dai man pala nagpundo.
3: Pambira ano. Oh. Kaya pala tiga para iling ko yan, yung manggirara si Tsura.
0: Oh, pala sabi ba kato ni Attorney Angel ipapagaba itong sobra.
3: Iyo, tatanggalan di sobra.
0: Oo. Oh.
3: Ay, kaya pala sabi ko, hindi ko rin babawas.
0: Anyway. Sige. Dahil mo kunta si Mr. Inciso.
3: Sige.
0: Sige.
3: Yan sa report, alin sa location si RSR.
0: Salamat, Roy.
1: si Joe Osabal, Asintado sa radyo.
0: Alright, mga tugang, si mga mapalinig ng aircon, ha? Oh, Peña Francia Service Specialist po ang satuyang dumanan, mga tugang. Yan ang naglilinigan sa mo yung aircon.

Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Alright. Mana kitang ma-report? Mana? 3D. Si mga mapa change po ning kartinta, tandaan po nindo sa LS Sabana, ang nano ceramic na kartint, ang sedan 4,000, ang SUV 6,500, ang van 8,500, ang magic tint, ang sedan 3,000, ang SUV 4,500, ang van 5,500, ang carbon fiber tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, ang van 4,500. May change oil man po sinda under chassis repair, wheel alignment. Available po ang mga Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Arriba tires. Makuha po yan sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City, beside Yakult in front of Aguila Glass. Kunta ko lang po nito ang 0912-328-6723. Hanapon lang nito si Mary Jane Adonis sa Yapong cellphone number. And bukas sinda pag po alas 8, susunod alas 5 ng hapon, Monday to Sunday. Pabot ang tangunan ng happy birthday greeting si Joshua Cuspada. Joshua, ang gwapong pintor kan JL Habana Tire Supply and Car Tint. Yan. Ang greeting sa Likizel Cuspada. Mayong iba ang sa iyang agum. Yan. Uy, agum mo pala ni Joshua. Uy, Joshua! Joshua Cuspada kan JL Habana Tire Supply and Car Tint and Accessories. Birthday niya ngunyan. Kaya paabot ang taning happy birthday si Joshua!

0: Alright, madali lang. Tayo ko pa po digdi. Mr. Inciso, sarili lang sara. Tayo ko pa digding ayon pa dito si nagpapag-greet ng birthday digdi. Dapat da death penalty ang ipataw digdi sa suspect. Huwes po ang mapataw kayan, ha? Huwes ang mapataw po kayan. Sir, ipiton ang ipiton da ang P. Terdi, hindi da ang suspect, ipiton ang P. Bahala na ka mong magsumpay kung anong P. Ha? Ipiton da ang P. Pambihirang ping iyan. Ipiton ang P. Anong P? Bahala ka na kung anong P. Alright. Yan po digdi sa studio si Mr. Ariel Enciso. Mga tugang, si Mr. Enciso, siya po ang kagsadiri kaniyo pong harong kataid po kaniyong halangkaw na kontrobersyal na building diyan sa Santa Cruz. Ha? Ngunyan, ha? Ay si ama mo, sorry. Siya po ang kagsadiri, ay bako, si ama niya ang kagsadiri katong harong na kataid katong building. Pahilinga daw. Pahagalaw kang ano mo, Mr. Enciso. O niyo? Oh, maka na kaning ibang picture. Son, pahiling nga daw inyo. Ani po, ipahiling mo daw third itong building ka ni Miliete, Engineer Miliete. Ngunyan, ano inipiglalag na ni Mr. Enciso?
1: Ano po, transformer.
0: At, iguanan ng transformer? Alalaganan ka itong pinupurmahan, talalaganan kang transformer. Okay, sige. Kapatid na muna ni. Okay. Sige. Ngunyan niya, ang digdi si Mr. Ariel Enciso, ta gusto niya pong i-update kita kang nangyayari po dyan sa building, sa tracing eskalo na building ni Engineer Bernadette Miliete, dati pong empleyado kang DPWH, na nagpatugdok ng building na sobra po sa anum na iskalo na tinaong permit sa iya kang City Engineer's Office. Alagad nakapag-construct, naging tracing iskalon, and naging controversial. Ngunyan, si last na interview ta kay Attorney Angel Wastro, sabi niya may recommendation na po sinda

0: na ipatanggal itong sobra sa anum na eskalon na allowed lang po sa iyang building permit. Alright, yan po didi sa linya si Mr. Ariel Enciso. Sir, rani-rani kang sa microphone. Good morning, Mr. Enciso.
1: Good morning, sir.
0: Opo. Sige daw, tawag mo daw po kaming update. May tinawan, pinahilingan mo ako ng picture kayang building. Ano? Ano yan? Ano yan? Natataho ba na yan kang ano?
1: Hindi pong natataho ba na yan, sir, kang trapal.
0: Okay. Gigibuhon po third, na third. Pakikuha daw third. Tanganin maimustra ta.
1: Gigibuhon po na yan ning kaagana ning transformer.
0: Lalaganan ning transformer.
1: Sa building.
0: Kang kasuray ko.
1: Kang kasuray ko.
0: Okay.
1: So, bali, nagsurat po kami. Taaram ko po, sir, delikado ang harong mi. Takataid yan ang harong kang ama ko.
0: Ah, so ayo sa may atop kang ano. Kang...
1: Sa, ang problema, sir, yo, pag nagpalangkaw kami within within next year, kang harong mi, di abot po yan ng entero. Kang transformer.
0: Iyo, tama ka.
1: Nagduman po ako, nagiwo kami ng kasuratan.
0: Sa nagsurat sa kasuray ko.
1: Nagduman po ako sa kasuray ko.
0: Okay.
1: Nagduman po ako sa office kang general manager, hinapot ko po kung pwede yan o dae.
0: Yun eh, no, Mr. Enciso, yan o.
1: Iyo po.
0: Oo.
1: Iyo po yan.
0: O, yun na yan.
1: Iyo po yan.
0: Ay, ining, son, ito daw saro. Bako yan, itong saro. Bako yan. Yan, o. Dayo na pag, bayay lang mo na yan, third. Yan. So ining napapatos kang trapal saka ini ang puting pinturang harong, iyan ang harong ni papa mo.
1: Iyo po. Saka itong sa likod na ito, ang harong iba po ito.
0: Saka itong sa libay likod na to, harong panindo ito.
1: Iyo po.
0: Okay. Ngunyan, iyang napapatos kang trapal, laganan da yan ng transformer.
1: Iyo po.
0: Hinapot mo si nagtatrabaho.
1: Iyo po.
0: Ngunyan, anong...
1: Ngunyan, nag-iwo po kami ng kasuratan, taarami po, Sergio, delikado.
0: Oo. Iyo ta nasa iba, halos almost nasa bubong mo.
1: Kapag na, nagpalangkaw po kami ng harong within next year,
0: oo.
1: Di matapat po yan sa harong mimansana.
0: Ay,
1: sa harong mansana kang ama ko.
0: Iyo tama. Oh.
1: Nagduman po ako, Sergio, sa kasuri ko, sa office of the general manager, hinapot ko kung pwede yan.
0: Oo.
1: Ang sabi po sa kuya,
0: almost nasa atop na nindo.
1: Iyo po. Ang sabi po sa kuya, bawal da yan.
0: Ah, okay. So, bali, sabi ni kang kasuray ko.
1: Iyo po itong office of the general manager kang kasuray ko. Hindi ko aram kung pwesa sa opisina po.
0: Si Engineer Edgardo Piamonte mismo, itong may edad ng ano?
1: Bako pa mabuo, si medyo hobin pang lalaki.
0: Doon. Ah, okay.
1: Si nagpirma po idea sa kasuratan niya.
0: Okay.
1: Ngunyan, sabi ko, at least po nga ako, amay paaram na nindo.
0: Mm-hmm.
1: Na yata, day po man po nga ako ay nakakaganan ng transformer, maabot ang panahon, nakakaganan riyan, aram na po nga ako nindo.
0: Ngunyan, so nagsurat ka mo, to protest kani yung pagkaagning transformer kang Miliete building.
1: Iyo po. Tapos po, nagduman po ako kay Attorney Oastro, ta iahapot ko po kung...
0: Ipinahiling mo yan sa iya.
1: Dahil niya mo po, Sergio, nahiling, ta pigpasa ako sa balyong abogado.
0: Pero nakaulay mo si Attorney Angel. Anong sabi sa iyo?
1: Magduman na lang ako sa balyong abogado. Iyo po yan. Di, ang ginibo ko po, di naman ko nagduman. Tayo siya po kaya ang kaulay ni last year, kaya pong ni Engineer Albo, saka ni City Councilor Nathan Sirio, saka kang office, saka kang mga barangay official, na siya po, sabi niya, papamonitor niya yan within a day, within every other day, or within the week.
0: Sabi ni Isay.
1: Sabi po ni Attorney Oastro.
0: Mm-hmm.
1: Di naman po ako nagduman po ako sa office nila, kang CEO, Naga.
0: Mm-hmm.
1: Hinapot ko po duman kung may hold pa o diretso ang patrabaho. Sabi sa kuya po na diretso daw ang patrabaho duman, itong may building permit lang. Itong mayong building permit, naka-hold po dato.
0: Ha? Saka tala sa ibabaw? Katong anong na iskalon?
1: Iyo po yan ang sabi sa kuya, Sir Joe.
0: Sabi ni?
1: Sabi ka ito po sa engineer.
0: Oo.
1: Ngunyan, sabi ko, kinapot ko po siya kung ano po nga ko yan na mumonitor nindo. Tapos sabi sa kuya, daidaan nila na mumonitor. Tapos pagpahiling ko po na yung picture, sabi ko, hali na po nga ako sa kasuray ko. Sabi po sa kuya nga ako sa kasuray ko, bawal yan. Kung pwede po nga ako, i-monitor na nindo. Tapos sabi sa kuya...
0: So dahil sindamalaag dyan yung transformer?
1: Iyo po, sabi sa kuya kang kasuray ko.
0: Oo.
1: Tapos sabi po, kung pwede po nga ako, monitor na lang nindo, pakihiling na lang po, tabi nga po.
0: So itong sinasabi ni Attorney Angel na ano yan, na pundo ang construction diyan, ipapagaba ninda yan sobrang iskalon, hindi man nangyayari.
1: Hindi pa man po. Sabi po da kaya kayo, si pinakahuro niya pong barita, kakasuhan po ninda.
0: Kakasuhan. Nakasuhan na ba?
1: Hinapot ko po si taga si Unaga. Tahin sinabi niya po to, pag-broadcast niya po to, last month pa, Ngunyan, hinapot ko po si taga-CEO Unaga kung may kaso na.
0: Mm.
1: Ang sabi sa kuya, pig-preparar pa lang daanin
0: na. So meaning, duma pa?
1: Mayo pa.
0: Okay.
1: Tapos, kang pagduman ko po sa CEO Unaga, pagkahapon po, pigdumanan man po dabi ni Dani.
0: Oh, nagduman man itong taga-CEO.
1: Nagduman po. Dahil ko po araw ko na pag-ulayan ninda. Pero, as of now, nahiling ko, tayawan ako duman, may taho pag-iraran, nagkatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Iyo po yan. Kaya
0: nagtatrabaho duman sa may permit anong na iskalon.
1: Iyo
0: pero
1: po.
0: Mayo nagtatrabaho duman sa sobra.
1: Mayo, di ko man po, Sergio, nahihiling. Ta, pitong takataho man lang.
0: Ano ang trinatrabaho dyan sa building na yan?
1: Inot po, ini yung poste po nga niya.
0: Oh, yan, poste. Itong bubugtakan
1: niya. Tapos alam po, di ko po aram kung anong tinatrabaho.
0: Kasi may tahob, di ba?
1: Iyo po.
0: Pero may nagtatrabaho.
1: May nagtatrabaho po.
0: Itong sinasabi mong soil test na ginibo dyan kan last year, ano ito?
1: Regarding po to Sergio, last year, na may pigkandak dyan na soil test ng mga Tagalog si Trabador.
0: Trabador, oh.
1: Last December.
0: Okay.
1: Ngunyan, kada banggi, nagbabakal to duma sa tindahan kang ama ako. Taday man araw ko itong mga Trabador, nasaro kami sa mga complainant duman sa building. Hinapot kang ama ako kung paano ngayon pagdaing ngayon nakapasar sa soil test.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi kita, Tagalog Trabador, gabos po ngayon makapasar pag may ilagay ngayon kami. Kaya siguro po, nagpakandak mo niya ng soil test giraray ang syudad na third party, nasinda na po garo ang makuha na iyo po ang makandak ang soil test.
0: Sinda na makandak ang soil test.
1: Iyo po.
0: Pero, ini yung, anong kumpanya ini nagkandak ng soil test niyang taong kan last year?
1: Ay, di ko pang Sergio Aram. Di ko po ano. Basta ang naano mo lang po kayo sa mga tauhan.
0: Oo. Na nagsasabi na basta may ilagay, matatawan ng clearance.
1: Gabos po pasa. Iyon po nga na gabos yung surat. Gabos po talaga pasado.
0: Iyan surat kang city engineer. Pahiling daw tabi, sir, Mr. Enciso. Pwede kaming, ano nga rin galing? Engineer Jerry Miliete, building owner. Dear Engineer Jerry, this is to reference to your letter dealing. July 6, recent lang, regarding a proposal to enter into an agreement with your neighbors due to fear of height of 12-story building located at Journalist Avenue, Naga City. In your letter, you stated that calculated factor of safety of 3.38 was achieved based on the latest test result following the soil improvement works in undertaken for the subject building. This office notes that a building permit for the soil improvement works under building number 09702506-0710 dated September 1, 2025 was issued pursuant to the dispositive portion of the National Building Code, which provided that the recommended soil improvement works may be undertaken. The said decision specifically referred to the implementation of jet grouting works and other necessary improvement to the foundation and structural members to enhance their structural performance as recommended by the engaged technical expert based on the records available to this office. Only the jet grouting works were undertaken and no independent verification was conducted to confirm the effectiveness of the completed soil improvement works and to determine whether the intended level of soil stability and the beaming capacity had in fact then achieved. Medyo halaba lang niya. Ay halabaon. Si siya nakapirma digdi. Very truly yours, Jimael Estitabinas, Section Head, noted by Engineer John Maray B. Aguilar, Acting City Building Official. Copy Parnis, Maria Leonora G. Robredo, City Mayor, Angel Ojastro III, City Legal Officer, Felix Matias B. Largo, Punong Barangay. Ngunyan, ang hapot ko, Mr. Enciso, kumusta? Anong sabi kang ni Barangay Kapitan, ano yan, Matt Largo dyan sa ining nagpapalaag na naman sila yung laganan ng transformer.
1: Ang sabi po sa kuya ni Captain,
0: oh,
1: na magduman po muna ang dangani ko sa ano, kung ano po daw magiging resulta ka
0: sa kasuray ko. Okay. So sabi kang kasuray ko, bawal duman.
1: Iyo po.
0: Iyo, tanah sa atop na ni Kang Harong ni Papa mo.
1: Iyo po. Day po mapo ako, sir, na balik duman sa kapitan.
0: Kapitan.
1: Day po ako nabalik. Mm-hmm.
0: Pero ika, makakapagpatunay ka ba na labo-labo pa ang trabaho dyan ngunyan?
1: Iyo po. Taral daw po sinda. Nagbabakal duman sa tindahan. Nagawa ko. Ang mga trabador.
0: Okay. Trabador yan ni Engineer Miliete. Iyo
1: po. Iyo po.
0: Mr. Jerry Miliete.
1: Iyo po.
0: Day man sabi, nagsabi sa'yo mo kung anong particular ang ginigibon nila sa building?
1: Mayo pa po. Last time lang po, hinapot ni itong tungod duman sa harong kang ama ko, hinabi po ng daan, nakakaganang transformer kang kasaway ko.
0: May permit na yan pag construct nila kayo?
1: Di ko po, Sergio, hinapot na. Di ko na po hinapot.
0: Basta, delikado yan talaga sa mayo. Tapag nagpa-second floor ka mo or third floor, nasa tungod na kayo ni doon, bawal talaga yan.
1: Hindi
0: yan pwede. Medyo risky yan.
1: Tapag nagputok po ang transformer,
0: oh,
1: saro dyan sa abuton, ang harong kang
0: ang harong
1: ako. Yan kaya, po dyan, may mga aki po dyan.
0: Kaya, bawal yan.
1: Iyo po.
0: O, sa katanainot na ka mo dyan. So, ngunyan, ang problema, kapag nagdudumang ka sa city legal office, itinutok to kasi mga abogado ba o kay Engineer Ohastro?
1: Dahil, last, ano ko lang man po, na duman, at hahapotong ko po ko si attorney regarding po duman sa napag-ulayan.
0: Okay.
1: Last year, itong yung pa si Engineer Albo, na papamonitor niya po ang building aral daw every other week. Takadakol po dangan, ining nagibong violation.
0: Okay. Sige. So, alam ko na. Ay, yaon si Rener. Madali lang. Ner, good morning, Ner.
2: Good morning, sir. So,
0: yes, good morning.
2: Okay, sir. Inciso?
0: Oh, tama? Si Mr. Inciso. Oh,
2: okay po. Morning po. Sa kabus po, nag-antabay. Good morning.
0: Maglag ka daw tabi, Mr. Inciso. So, igwa kita ka ning? Okay. Oh, nagdadawag na si Mr. Inciso. Ner, ning inidampig daag di sa building ni Miliete, lalaga na ning transformer kang kasuray ko. Nahiling mo na ini, Ner?
2: Actually po, may surat kitang na-receive ka yan. Pinahiling sa kuya kang sa moyang board secretary.
0: Uh-huh.
2: Na-endorse na ni executive officer kang kasuray po to sa engineering department.
0: Uh-huh.
2: Kaya lang, ito si letter ni sir, ano si complain. Kaya lang, hilingon to muna si design kaya itong platform, mga board kaya yan. Sa ngunyan kaya ongoing si trabaho.
0: Pero pag hiniling mo kaya baganer, sa may ibabaw kang atop ninda.
2: Si protection lang ito na kung sakali mayong maapektaran duman sa kataid. Pero hilingon ta mo na ta ang
0: paano kung magano kung paano paano kung magpa duwang iskalon o magpatulong iskalon ining may sadiri.
2: Kaya mayo pakitang disenyo ko, Sergio, kaya itong platform yun, kung ano ang itsura. Kaya yun si Pigano Mikoda. Taday pa man niya na-submit sa muya ning electrical plan. Kaya ining platform, kaya iba ining platform ninda. Tapos kung anong itsura kang transformer na ilalaag. Ilingon mo, Sergio. Ang platform kaya, gusto sabihin, iyan si patungan kang transformer.
0: Correct.
2: Ang likod ka yan, kung private property yan, dapat din nakasubra itong transformer or naglaag sinda dyan ng garo firewall na din maka-apektar duman sa kataid. Iyan ang ano ta dyan. Sa ngunyan kaya, may pagkitang nahihiling na plano kaya.
0: So meaning, Ner, mapaning application para sa
2: electrical for permanent connection dahil so, kung halimbawa may violation niyan sa hiling ko dahil man yan itataanan ng certificate of occupancy o itong certification o itong final inspection sa electrical kung may violation siya hali yan sa LGU and dahil man yan makaka-apply ng new connection o permanent connection sa kasuray ko. Although may painot ng complaints na pwede tang mabasehan duman sa gigibong inspection once na mag-apply na po siya ning permanent connection.
0: So for the meantime, maayo pa ka mo dyan yung ano yan. Maayo ka
2: pero premature kung magduman kita. Maayo pa man ni indictisometer na sa toya ning actual na itsura kang magiging electrical connection ninda. Mm-hmm. Although, may nagsasabi, may transformer na ilalag.
0: Yun ang
2: sabi niya. Until such time na dahil patapos si construction and si application dahil panaagi sa to, dahil pa kita makakapagsabi, dahil aram si disenyo.
0: Okay. Anong sabi mo, Mr. Inciso? Nadawag mo si Mr. Bukay?
1: Iyo po. Dahil na, ano na po kaya kami, tayo po kaya, dati pa, kada po lang yung violation na nag-iibo.
0: Kundi sa city engineer na kaya yan. Ini lang sa Indo is, although premature pa na mag-inspect dyan ang kasuray ko to, basta ang importante, nakasabinta po ka mukhang sa Indo. Opposition.
2: Pwede ito, Sergio, and Sir Enciso, kung maging basis para sa evaluation man, nagigibuhon ni Kasoreco to. Pero sa hiling ko, sa last part na yan, tagong dagulon violation ang building, madidipisilan yan, ma-issuean ng certificate of occupancy. Para at least maka-apply sinda. Saro yan sa requirement ta. And certificate of electrical inspection. Ayan po ang malinaw po dyan. At least nakaabang na kita kung sakali ano, may violation po talaga sa electrical.
0: Okay. Ner, thank you, Ner. Thank you, Ner.
2: Thank you, Sergio. Okay. Kay Sir Enciso. Good morning po sa Gabot.
0: Okay, Mr. Enciso. Na yan, nadawag mo na po, ha? Okay, sige. Okay na?
1: Okay na po.
0: Okay, sige. Alright. Sige na po, Mr. Enciso. Okay, salamat po kang pagbibisita digdi sa kuyang programa. Opo, opo, sige. Sige, thank you. Mga tugang, mapaaram na kita sa paagi po kang programang iyan. Dito na po tinatapos sa tuloy ang programa. At dyan po si Healthy Talk with Water Doc, with Dr. Renato Water Doc Paragas. Ako po ang sa inyong lingkod, si Diyos Abal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
3: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Kwapito.
2: Driver ng truck, dapat alamang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 millimeter by 1,302 millimeter at 30 millimeter ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na naka-apekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Radyo Kwapito.

0: Radyo, Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.
0: Radyo, Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Luha pa rin sa'yo matalungkot pa'y hindi ko nabura.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panglisan. Happy Monday, mga ka-RG! It's July 2026. Malunggay panlisan. Panibagong week na naman ang ating pagtatrabahuhan ngayon. Kayang-kaya yan, kaya dapat energetic, positive tayo ngayong Lunes para mas maging maganda ang ating whole week. Siyempre, makakasama niyo po si Tina G mula alas 3 sa alas 5 ng hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito para sa ating programang Gina G. Kaya naman, samahan niyo po kami para sa mga upbeat music na hatid po namin sa inyo. Kaya para sa ating mga avid listeners dyan sa Naga City People Small, sa May People Smart, sa kanikanilang mga bahay, mga chuper, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo at gising-gising na dahil tapos na po ang ating siesta. Balik trabaho na naman po. Pero huwag kayong mag-alala ha, dahil kasama nyo ang Radyo Gapito para mas energetic ang inyong Lunes bago pa man matapos ang inyong trabaho. Dahil dyan, here's Rihanna with the song Only Girl, only here on 105.5 Radyo.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panlisan.
2: 42 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Siyempre kasama niyo pa rin po si Tina G dito sa Radyo Gapito 105.5. Happy listening pala kina James Cabarda at sa kanyang negosyo dyan, James Water Refilling Station dyan po sa may Pamplona Camarines Sur, kay Echo Requintina, pati na rin kay Clara Ariana at kay Orfa Fernandez. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay niyo sa ating programa ngayong hapon. Pati na rin dyan sa mga avid listeners natin, nasa biyahe man po kayo o nasa bahay, kasama niyo pa rin po ang Radyo Gapito para sa mga upbeat music na hatid po namin ngayon. Kamusta naman po ang naging weekend ninyo? Sana naging masaya ha, kung may gala man kayo, may nagsine, o nag-picnic man, sana naging masaya ang inyong weekend dahil trabaho na naman po tayo for the whole week. Pero okay lang yan dahil matatapos na, ilang araw na lang ang buwan ng July. Kaya sana ang buwan ng August maging maganda para sa atin. At yung remaining days ng July, talagang dapat meron tayong plot twist niyan. Kaya galaw-galaw po tayo. For now, here's Leanne Rimes with the song Can't Fight the Moonlight. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama pa rin si Tina G.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Time check, it's 4:30 in the afternoon. Kumusta naman ang inyong mga happen dyan? Happy listening kina Veronica Makasinag, kay Dylan Talagtag, kay Ashia Andres, kay Jerome Gonzalez, at kay Dem Balane. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon. At sa mga nag-aabang po ng ating pa-promo bukas. Opo, bukas meron tayong pa-promo. Kaya kung alam nyo po yung kanta natin, lagi nyo na lang i-save yung number natin, 0956-170-8212. O pwede naman po kayong mag-call sa Messenger's official Facebook page, RGFM 105.5. Pwede din po kayo doon mag-message ha, kung may mga gusto kayong batiin, may mga gusto kayong i-share na mga stories. Isan nyo lamang yan sa RGFM 105.5. We still have 46 minutes remaining for our program. Gina G kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya i-enjoy lang po natin ang ating hapon ngayong Monday. Sabi nga natin, dapat energetic at positive lang para tuloy-tuloy buong week. With that, here's Gwen Stefani with the song Hollowback Girl, only here on 105.5 Radyo Gapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G.

0: Siram kang tugtog. Kupito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Kupito.

are listening to the newest radio station in Naga City. We are 105.5 RGFM. 105.5 Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 20 minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. Pauwi na naman galing sa work at school ang ating mga ka-RG dyan, kaya ingat-ingat po ha. Mabuti naman at maganda ang panahon natin ngayong Lunes. Kaya kung malapit lang ang inyong mga bahay, pwede na maglakad-lakad. Of course, nakasama niyo po si Tina G sa loob ng 2 oras mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. And of course, yung ating pa-promo bukas, abangan niyo po yan ha. Maraming salamat po sa mga nag-antabay sa atin, sa mga avid listeners dyan, sa Raga City People Small, sa My People Smart, mga chuper, mga nanay, tatay, lolo at lolang nakikinig dito sa Radyo Gapito. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Dahil dyan, kita-kita po muli tayo bukas. Same time, wala alas 3 sa alas 5 ng hapon. Siyempre, kasama niyo pa rin po si Tina G. But for now, iiwanan po namin kayo ng kanta. Here's Kusta Kli with Sa Susunod Na Lang. Only here on 105.5 Radyo Gapito.
2: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest.

0: Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: number 36. Ball number 36. Ngayon na po yung pabalik natin ang ball number 36. Ibang mapasama muli sa natin rang tatlo po sa Metro Bulls na nasa ating receive number para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Timer ready.
1: Timer ready.

NCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

NPR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: Radyo, radyo, guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.
0: Radyo, guapito.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmat lamig ang pag-uusapan. Oh, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka susulat sa blackboard. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmat lamig, Yo, Pau-Liniment. Ginhawa talaga ang dulot ang Pau-Liniment. Ang Pau-Liniment kasi sobrang bilis natanggal ng sakit. Kaya ang Pau-Liniment kapag ipinahid ko, napifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga.
7: Kaya ugaliing magpahid ng Pau-Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
8: Pau-Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
0: For better life. Radyo, radyo, guapito.
9: Dangyat, swanin, lindong, game, lindong.

0: pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PAU, Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pauliniment, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pauliniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
1: Kaya ugaliin magpahid ng Pauliniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
2: Pauliniment is available in all leading drugstores nationwide.
3: Radyo, Radyo, Guapito.
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
3: 105.5 Radyo Guapito.

0: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. PAU! Paulinement! Ang Paulinement kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Kasi nga sinasabi, walang aw sa pau!
1: For better life. 105.5
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM Radyo Guapito.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Great music, great love songs at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 9:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: Ito ang patotoo na natulog ng Pao de Arco Capsule.
6: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
5: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katulang mo sa buhay.
7: No approved therapeutic claims.
8: Naga City's coolest radio. Radio.
9: Cool 105.5.
8: Radyo Guapito.
10: RG.
8: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. PAU! Paulinement! Ang Paulinement kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Kasi nga, sinasabi, walang aw sa pau!
2: For better life.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Wasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay